Aye labarenti apon no de karaoula de labari bevite ka yo brimbe pri privé like la novation. Complexe privé like la novation iti ka yo bribe iwo douane de bwenwo. Ka yo brimbe pri collège Monseigneur Arion ishi bere pengane nyene ka yo brimbe pri la novation ni iwo do. Nyene ka yo brina teke sa fa she ye nimba mne shimba nkere kwa pati bebu wonzara da shensu koto douane de awarenu. Nyene ka yo brino do ye nga so kere kunku wodo ye ka fon bambe bu nan koma sokun ye pre bere jade danfana iwodo fa sokun kokula ton je ye pre iri ku primaire na isku wodo fa sonzo kokula so buru isku wodo ye pre iri college na nyene ka yo brin no do kara kere fon ni na ware bu la fam bu la shi dama ba yibu shi ni apa kere jama ka kotom shi desu isio ka afo kunku son je le bo shi nyene ka yo brin na yi wa fa kere jama fa ko fam be bu le na fa kere mbatman mdo bula ka kere pombe bula shi masafiti anwa sonje de kakasara mbe bupre sepe deni sanga kere bumba mbe bupabuko nye kakasara nu bekama bukere diyo nasara mtrengini 100% ama anwa fombo shimberani watosuka nasara sara afu hatu inyo afu abranyoni nungina nasara afu hatu inyo afu abranyoni jen karakere mbo shimberani le bupamba ama abramo chwe kwa rabibu wo sonje nyini mba mkere kwa pati diyo nasara mtrengiri 100% na ya fo chikiri sube ifa soburu mbansu kori ya friyiri BPC na ifa kafo mbama abranyoni kukora nina abranyoni kumnu burni zan dira na bako soburu niku ini mba mshimbam ya tuku mndanzo nefe mba mkodo na buko son sokara nini kayo brimbe fri sepe la novation sangankere ikakide menembe bulashi fako karakere nu bulale kira kebe bukuru betambatmam na buson sokara ila budo bebe be sangankere nyene ti subandia sushira ankere konkoni nefe mbamba la novation na bason son karado ya fo wa kodo buwula nzuninge yo fa jade danfan kokula ka sonje bere buwula kachi kurushi ne ti shin telene nzenti bulanze ne yandanu karo karo nje buwo ka kole irina sonzo fa kole buwula kachi kurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaram suma yanwule imokuru nyene tele kuni na naswa yanga bulanze be wa kima deten lefana nasu oyo daka na bukara wo gbagba be buja bundinu busume la baraka botoko karaduma do ye be la kombine pe mbamba na basonso karadoni ankuruba sanga kere fa chishe ko kula hari ya ngarama krefinzo ko gina yeso krefi burninyo na so krefi nyo ni miti abrasan ko gina na so krefi nu yeto ko man kon kon la bari ya ankurkanti la bar mbuka so amprani lambansu abrangona abraso ninyo abramo Chwen mochwe buru ninje kwa abrangona abrasani nzo abramochwe ni mochwe abrashe

Mwen ba mwen bieson, nyen ba mwen chimba mwen radio kominotek si sese fama yato kote nga ankara konkonso yo krifin gwana miti burni, miti abrad na ninza ya radio nso yen na ware CG mango vil de direteur yato kote nge eka fomba mkresu kam mawokwene krifin zoni miti abrasan bokre ye kayo breno do na bukoro nunuka na buyo nyankandi. Et tu sais, il y a un CG Mangoville 1.